Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Nehemias Kapitulo 8. Kani-ikapitong bulan, ang banwaan in Israel na pamugtak na sa saindang mga banwa. Kan-enot na aldaw kan bulan na ito, nagtiripon si Nagabo sa Jerusalem, duman sa atubangan kan trangkahan ng tubig. Sinabihan kan mga tao si Esdras, na sarong padi asin paratoklo kan katugunan, na darahon ang libro kan katugunan, na itinaunin kagurangnan sa Israel huli kay Moises. Kaya dinara ini ni Esdras duman sa lugar na pinagtiriponan kan mga tao, mga lalaki, mga babae, saka mga aki na tataunang magsabot. Binasa niya sa inda duman ang katugunan, magpuon pagsirang kan aldaw sa kududto, asin hinimati siya ninda nin marahay. Nakatindog si Esdras sa ibabaw nin sarong plataformang kahoy na ginibo para sa okasyon na ito. Nagtirindog sa iyang tuo, si Matitias, si Sema, si Anayas, si Urias, si Hilkayas, saka si Maaseyas. Nagtirindog sa walan niya si Pidayas, si Misael, si Malkeyas, si Hasum, si Hasbadana, si Zacarias, saka si Mesulam. Nahiling si Esdras kan gabos na tao, huli tahalangkaw ang plataformang tinindugan niya. Nagtirindog ang gabos kan bukasan niya ang libro. Inumaw ni Esdras ang kagurangnan, ang dakulang Diyos, asin initaas kan gabos, ang sa indang mga kamot, saka nagsirimbag. Amen, amen. Nagdarapa sinda, asin nagsanamba sa kagurangnan. Da nga nagbarangon sinda, asin nagtirindog sa dati nindang lugar. Ang katugunan ipinaliwanag sa inda kan mga Levita na si Jeshua, Bani, Serebeyas, Jamin, Akub, Sabitai, Udias, Maasias, Keleta, Azarias, Jozabad, Hanan, asin Pilayas. Malinaw na itrinadusir asin ipinaliwanag ninda ang binabasa na katugunan ng Diyos tanganing masabutan kan mga tao. Kan madangog kan mga tao ang hinahagad kan katugunan, natanyog ang sa indang buot asin huminibi sinda. Kaya sinabihan sinda ni Nehemias na iyo ang gobernador, ni Esdras na padi sa kaparatukdo kan katugunan, asin kan mga Levita na nagtukdo sa mga tao. An aldaw na ini, banal sa kagurangnan na sa indong Diyos, kaya dai ka mo magmundo o maghibi. Magpuli na kamo asin magbangkete, hirasan indonin kakanon sa kainumon ang mga mayo kaiyan. Anal daw na ini banal para sa satong kagurangnan, kaya da ikamo magbundok. An kaugmahan na itinao sa indonin kagurangnan, magigin kakusugan nindo. Naglibot ang mga Levita sa pagpauntok ang mga tao, asin sa pagsabi sa inda na da'y magmundo sa banal na aldaw na ito. Kaya nagpuli ang gabos na tao, tanganing magurugma. Nagkakansinda, nag-inom, asin naghiras sa iba, kanyaon sa inda. Huli ta nasabutan inda, an ipinahayag sa inda. Kansunod na aldaw, ang mga pamayok ang mga kamag-anakan, kaiba ang mga padi, saka ang mga Levita, nagduman kay Esdras, tanganing adalan ang mga katukduan kan katugunan. Naaraman ninda na ang katugunan, na itinaunin kagurangnan sa paagi ni Moises, nagbuot na ang banwaanin ni Israel dapat mag-erok sa mga harong-harong sa laog kan piyesta nin mga harong-harong. Kaya ipinagbuot ninda asin ibinalangibog sa bilog na Jerusalem asin sa iba pang mga syudad sa kabanwa ang siring. Magduman kamo sa kabubuldan asin magkuanin mga sanganin aguho, mga uliba, mga merto, mga palma, sa kaiba pang madahon ng mga sanga, tanganing gibuho ng mga harong-harong, siring sa ipinagbuot kan katugunan. Kaya nagkuruanin mga sangaan mga tao asin nagibunin mga harong-harong sa mga atop kan sa indang harong, sa indang mga patio, sa patio kan templo nin Dios, sa plaza na harani sa trangkahan nin tubig asin sa plaza na harani sa trangkahan nin Ephraim. Ang gabos na nagbalik hali sa pagkatapukan, nagibunin harong-harong danga nag-erok duman. Dakulaan sa indang kaugmahan, huli tahaloy nang daisinda nagibo ka ini. Ang huring pagibunin da, iyo kan panahon pa ni Joshua na aking lalaki ni Nun. Nagbasa sinda sa libro kan katugunan ni Dios aro aldaw, puon sa enot na aldaw kan piyesta, sagud sa huring aldaw. Nagselebral sinda sa loog nin pitong aldaw, asin sa ikawalong aldaw, nagtiripon sinda sa pagtapos kan piyesta, siring sa ipinagbuot kan katugunan.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyong pong kasama ngayong umaga dito po sa mabungang panalangin ng ating pong istasyon ng FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ano po? At salamat po sa mga masugid nating taga-subaybay sa radyo. Pagpalain po kayo, kapatid. And kung nais nyo pong magpadala ng inyong pong pagbati o nais nyo pong ipanalangin, eh, pwede nyo pong i-text yan sa 0998-843-0573. Sa mga nakasubaybay naman po sa ating mga social media platforms, ay live din po tayo sa Facebook page, no? Sa Care 104.3 The Way FM. Pwede nyo pong i-share yan, no? I-like and share sa ating mga friends, no? Sa mga pamilya natin, extended families, at kung sino-sino pang mga kilala natin, ano? Pwede nating i-share yan. Pwede po kayo mag-comment dyan ng inyo pong pagbati at nais nyo pong ipanalangin natin maya-maya lamang po, no? At magkakasama tayo sa loob ng 30 minuto, mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. And syempre sa Instagram, ang Care 104.3 DWAYFM, no? At meron din po tayo sa TikTok, no? Search nyo lamang, Care 104.3, lalabas po yan. Sa YouTube, ang Care 104.3, DWAY-FM, at online streaming site, kahit saan basta may data or internet ka. Pag nawala ang radyo minsan, ay pwede nyo po pa rin tayong patuloy na mapakinggan sa bit.ly/TheWayFM. Ano po? Nais kong i-share lang, Maisy, na salita ng Diyos, no? Atin pong pinamagatang beauty in the small things, or sabi natin strength in small things, ano? Dito sa aklat ng Zechariah chapter 4 verse 10, no? For whoever has despised the day of small things shall rejoice and shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These seven are the eyes of the Lord which reigns through the whole earth. Ano? Puri ng salita ng Diyos, no? Nandito tayo sa mundo kung saan ayang sineselebrate lang talaga mga big wins, ano, mga yung mga viral, mga successes na nagva-viral kasi nga talagang malalaking achievements, ano, o kaya mga instant na resulta. Kaya kapag maliit ang mga progress na nangyayari sa buhay, parang ayaw nating i-celebrate, it's not enough, ano, wala pa masyadong nararating, kaya sige lang, no? Pero sa mata ng Diyos, ay iba yung value system niya, ano? Iba. He doesn't despise mga small beginnings. Actually, mahalaga yung mga small beginnings sa totoo lang. And ang Diyos natin, He rejoices in them, ano? Kaya what looks so small para sa atin is deeply, deeply significant sa ating Diyos, no? Kaya ano man yung mga inumpisa natin, or ayaw nating umpisahan kasi parang hindi naman importante masyado yung gagawin ko, napakaliit na bagay, pero God celebrates, ano, mga beginnings, hindi lamang mga finishes kundi mga beginnings. Tanda natin yan, mga kapatid, ano po. At huwag din tayo masyadong OA, no? Na pagka inumpisa natin, gusto na natin kaagad ng malaking resulta, kaya hindi tayo makapag-rejoice, makapag-enjoy sa mga naumpisa natin. Kagaya ng halimbawa, nag-gym ka lang ngayon, gusto mo may makita ka na kaagad. At pag wala kang makita kaagad, ay nalulungkot ka. Instead na sumaya ka dahil naumpisaan mo, ay nalulungkot ka tuloy. Ano? Kaya mahalaga yun, kagaya ng ating Diyos. Ganyan na ang ating Diyos. No? Ano man yung mga malilit na achievements natin, basta binigay natin sa ating Panginoon at ginawa natin para sa ating Panginoon, siya ang nag-glorify, naluwalhati. God is rejoicing for you and with you. Ano? Kaya dapat tayo ay nagre-rejoice din, no? And alam niyo po yun, yung mga small obedience natin, it carries eternal weight. Tandaan po natin yan. No? Every small act of faithfulness sa ating Diyos, no? Ay it springs to eternity, ano. What seems
routine lang na mga ginagawa natin para sa ating Panginoon na hindi nakikita o hindi napapansin kasi no, pagka sinukat nga naman natin in the standard of the world ay parang walang silbi or so small, no? And yet in God's eyes, when we do it faithfully, no, faithfully, gaano man kalit yan, ay may ano yan, impact yan, no, sa kaharian ng Diyos. Kaya ano man yung mga ginagawa natin, ano, pagtuturo naman sa mga magulang, tinuturuan natin yung ating mga anak na mga simpleng manner araw-araw, opo, yes po, no, maging magalang sa pagkain, manalangin, magpray, ano, parang hindi ito ganun kalaking bagay, pero natuturuan niyo yung anak niyo, and later they will appreciate it na tinuruan niyo sila sa murang edad nila. Ako na appreciate ko yung nakikita ko sa aking mga anak, no, parang mga maliliit na bagay lang, pero nakakatulong for them to remember who Christ is, who God is sa kanilang buhay, ano? Minsan yung anak ko, sabihin niya pagka nasusugatan siya, "It's okay, Dada. Jesus will heal me." Amazing. Amazing. Yung mga ganoon. Jesus is in my heart. And dadala-dala nila yung mga ganyang simpleng turo, no, na katotohanan. Kaya ano man yung mga pinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos, let's be faithful no matter how small, no, no matter how big. Ang mahalaga ay tapat tayo na ginagawa yung mga bagay niyo. No? And after all, no, yung progress naman, yung growth naman, it's not our responsibility, you know, in the first place. Ito ay responsibilidad ng Diyos, hindi ito responsibility natin. Kaya ano man yung mga hinihintay nating progress o success sa ministry, sa trabaho, at sa kung saan-saan pang area ng buhay natin, ang Diyos ang bahalang magpalago niyan. Ano? Ang sa atin ay maging faithful tayo sa kung ano yung pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. No? Kaya let's rejoice in small things, let's rejoice in small beginnings, let's rejoice, no, sa lahat-lahat lang talaga, no, hindi nagmamatter yung malaki ba o maliit, kundi ay rejoice tayo, magsaya tayo sa mga ginagawa natin faithfully para sa ating Diyos. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa paalalang ito sa amin, na kayo mismo ay mahalaga sa inyo ang mga umpisa, hindi lamang yung mga natapos na, at igit sa lahat, mahalaga sa inyo na tapat kaming naglilingkod, nangangasiwa, inaalagaan yung mga bagay na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakataong hindi namin makita at hindi kami makapaggalak man lang dahil sa naghihintay kami ng mas malaking katagumpayan sa buhay at nakakaligtaan namin yung mga small-small na mga victories sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa paalalang ito at nawa ay kayo ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng aming ginagawa. Nagpapasalamat kami at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy at manalangin, no, sa ating pong bansa, ay makakapakinig po muna tayo ng sangawitin sa radyo at ilang paalala po sa ating mga social media platforms. Tayo po ay magbabalik.

0: Muli, ito po si Pastor Jesse Torres. Tayo po ay nagbabalik at salamat po sa mga kasama natin ngayon sa radyo, sa mga nakikinig, mga masugid po nating taga-subaybay at nakantabay kasama tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kaka-join na po sa atin. Ito po ang mabuhang panalangin, no? Sa loob ng 30 minuto, tayo po ay magkakasama. Pangunahan po tayo ni Pastor Choi para po sa pananalangin sa ating bansa. Pastor?
1: Magandang umaga, mga kapatid. Muli po tayong tutulog sa Panginoon sa umagang ito. Nagpapasalamat tayo sa angking buhay na muling pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos Ama. Tayo po muli ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos,

0: lunas, maliit na hakbang ng pag-aaral, tahimik na sakripisyo ng mga health workers, at munting discovery sa science. Ginagamit niyo po ito upang magdala ng buhay at kagalingan sa maraming tao. Panginoong Diyos, payagan niyo po na ipanalangin namin ang sector ng health and science sa aming bansa. Hipuin po ninyo ang bawat doctor, nurse, medical technologist, caregiver, pharmacist, researcher, scientist at lahat ng health workers. Bigyan niyo po sila ng supernatural wisdom. Lakas ng katawan, lalo na sa panahong ito na sobrang init. Malinaw na kaisipan at pusong may malasakit. Kahit na nga po may kapaguran at pressure sa pagtatrabaho at paglilingkod, hayaan po ninyong maramdaman po nila kayo na hindi niyo po sila iniiwan. Ama, ngayong umaga, humihiling po kami ng breakthrough sa aming pong bansa sa larangan ng medisina at innovations. Magbangon po kayo ng mga bagong inventions, makabagong paggagamot at mga scientific discoveries na maaaring sagot sa sakit at kakulangan sa healthcare. Hayaan po ninyo na ang bansang Pilipinas ay maging tahanan ng makadiyos na karunungan at makataong innovation. I-bless niyo po ang aming mga hospitals, ang aming mga laboratories, clinics at medical institutions. Hindi ang mga pangkaisipang pangsarili lamang ang bibigyang atensyon ng aming pong mga kapatid na nasa paglilingkod na ito. Naway magkaroon ng sapat na kagamitan, gamot at resources para sa bawat mamamayan, mayaman man o mahirap. Aming pong ipinapanalangin na ang mga gamot ay maging accessible, effective at maging instrumento ng iyong kagalingan. Not just for personal gain. Panginoon, tinatanggihan po namin ang spirit of fear, hopelessness at corruption sa healthcare system namin. Dinideklara namin ang healing, integrity, compassion at excellence sa bansang ito ng Pilipinas. Magmula sa maliliit na barangay clinics hanggang sa malalaking research centers, kayo po nawa ang maghari. Ayon sa iyong salita sa Zechariah 4:10, hindi namin hahamakin ang maliliit na simula, sapagat ang maliit na binhi na ngayon ay aming itinatanim ay magiging malaking ani ng kagalingan bukas. Ang simpleng serbisyo ay magiging malaking himala. Ang maliliit na discovery ay magiging malalaking breakthrough para sa susunod na mga generations. Lord, by faith, we would like to declare that there is strength in small things. There is power in faithful service. There is healing in wisdom that comes from you alone. We ask this, Father God, by faith, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: Maraming salamat po, Pastor Choi, sa pananalangin po para sa ating bansa. Patuloy po tayong dumunog sa ating Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa pribileyo na makalapit sa inyo, na hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa biyaya mo. Ngayon, Lord, ay binubuksan namin ang aming puso, patuloy na binubuksan. Wala kaming may tatago sa inyo, wala kaming inaayos. Ikaw na ang bahala sa lahat, Panginoon. At patuloy kaming nananalangin para sa aming spiritual life, O God. Kung minsan kami ay nagiging dry spiritually, please revive us, O God. Kung naging distracted kami, please help us refocus sa inyo. Kung naging complacent kami, Panginoon, please awaken us. Ayaw naming maging lukewarm, kundi, O Lord, ay patuloy na maging on fire kami para sa inyo. And not by hype lang ng aming mga emosyon from time to time, kundi by the deep of our conviction and love for you, O Diyos. Panginoon, pinapanalangin namin ang direksyon ng aming mga buhay, ng aming mga kapatid. Maraming mga decision, big decision, and small decisions, Panginoon. Please guide us

Sarado niyo po, Diyos, yung mga pinto na hindi naman talaga para sa amin, mga opportunity na pwedeng ilayo kami sa inyo. And please open the ones that are really for us at talaga namang ilalapit kami at patuloy namin kayong makikilala. Please protect us from wrong choices na magdudulot ng panghihinayang lamang ng regrets later sa aming mga buhay. And give us patience to wait and the courage to obey sa kung ano man, o Diyos, ang mga pinto na binubuksan niyo para sa amin. Minsan ay akala namin na mahirap at ayaw namin pasukin, o Diyos. Pero kung kayo ang nagbukas, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas na sundin po ang inyong kalooban. Lord, we lift up to you yung mga relationships, friends, family, mga ministry partners, and even yung mga difficult na tao namin po nakakasalamuha. Turuan niyo po kami magmahal tulad ng pagmamahal ninyo. Hindi conditional, hindi selfish, kundi ay unconditional love. Kung may mga bitterness, alisin niyo po, Diyos, sa aming mga puso. Kung may mga unforgiveness dyan, turuan niyo po kaming magpatawad. Please heal broken relationships, O Lord. At kung inyo po, O Diyos, ang inyo pong kalooban. We know that you are in the business of restoring relationships, broken relationships. Ama, pinapanalangin namin ang mga kabataan sa panahon ngayon na maraming distractions and temptations. Ingatan niyo po sila. And give them identity in you and not in the world. Raise a generation that will stand firm and speak truth and live holy lives, O God. Tulungan niyo po sila dahil sila po, Diyos, ay punong-puno ng distractions and temptations sa kanilang mga buhay. They are our future leaders, Panginoon, ng aming iglesia, ng aming mga iglesia, ng aming bansa, ng aming lipunan, Panginoon. Kaya we pray for them. We ache for them, O God. We also pray for those who are struggling silently, no? Yung mga ngumingiti pero may dala-dala sa loob nila, yung mga pagod na pero tuloy pa rin, yung mga nawawala ng pag-asa. Lord, please meet them where they are. Please comfort them. Please strengthen them and remind them na hindi sila nag-iisa, O God. Panginoon, we lift up our purpose, our calling. Hindi kami nilikha para lang mag-survive. Tinawag niyo po kami para mag-serve and to really glorify your name. Please reveal to us kung saan niyo kami gustong gamitin. Bigyan niyo kami ng boldness na nagawin yung mga bagay na yun kahit na hindi komportable, kahit na mahirap, O Diyos. Salamat. And we declare your lordship over everything, hindi lamang tuwing Sunday, kundi araw-araw, hindi lang sa church, kundi sa buhay namin. And have your way in us, through us, and around us. Salamat, Lord, dahil faithful ka. Kahit hindi namin nakikita agad ang sagot, naniniwala kami na kumikilos ka, O Diyos. We trust you, we surrender to you, and we depend on you, O God. Ito pong aming dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. At dyan po muna tayo nagtatapos pansamantala. At dubin nga po ng ating Panginoon ay muli magsasama-sama tayo sa susunod na Martes. Muli po, ito si Pastor Jesse Torres, inyo po nakasama. At salamat po sa pagsama niyo po sa akin, dyan sa mga nakikinig sa radyo, at sa ating pong mga social media platforms, sa Facebook at sa iba pang. Muli, pagpalain ng bawat isa, at God bless. Bye-bye.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. 5 milyong pisong budget para sa widening ng kalsada at pagsasayos ng drainage sa May Washington Drive, aprobado na ng sangguniang panglungsod ng Legazpi. Kumakalat na bagong tourism slogan, hindi pa aprobado ng pamahalaang lungsod ng Legazpi. 300 pesos na power subsidy mararamdaman na sa power bills ng mga Legazpenyo sa buwan ng Hunyo. At ibalong festival sa Legazpi City tuloy ngayong taon. At ngayon sa mga detalye. Aprobado na sa isinagawang special session ng sangguniang panglungsod ng Legazpi ang 5 milyong pisong budget para sa bagong proyekto ng pamahalaang panglungsod sa May Washington Drive. Sa isinagawang press briefing, sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael na ang naturang pondo ay mula sa 2025 Supplemental Fund ng lungsod. Anya, ang naturang pondo ay gagamitin sa widening ng kalsada, pagsasaayos ng drainage, at pagsasaayos ng lote na dinonate sa pamahalaang panlungsod. Dinagdag pa ni Mayor Ismael na gagawing kurbada ang kanto sa May UST Hospital at papatagin ang nakaangat na sidewalk upang hindi na kailangang huminto ang mga sasakyan papunta sa kanan o sa alternate road at tuloy-tuloy na ang galawan ng mga sasakyan at hindi na magkakaroon ng problema sa trapiko. Nagpasalamat din si Mayor Ismael sa nagdonate ng lupa na magiging malaking tulong sa mga motorista na sa matagal na panahon ay nahirapan sa mabigat na daloy ng trapiko sa naturang lugar. Anya, ang naturang proyekto ay sisimulan kaagad kapag nakumpleto na ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasaayos ng naturang kalsada kung saan target na mangyari bago pa magsimula ang pasukan. Kaugnay nito, nilinaw ni Mayor Hisham na hindi binawasan ang pondo para sa pagpapailaw sa mga madidilim na lugar sa lungsod para lamang sa bagong proyekto sa Washington Drive dahil kasama ito sa prioridad na proyekto ng lungsod. Anya, dumating na ang karagdagang 75 piraso ng mga ilaw na ilalagay sa May Buonot patungo sa Rawis, Arimbay, Bigaa at Padang areas.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, hindi pa aprobado ang kumakalat na bagong slogan para sa Ahensya ng Turismo sa Lungsod ng Legazpi. Ito ang binigyang linaw ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael sa gitna ng kumakalat na di umano'y bagong tourism slogan ng lungsod. Anya, kung magkakaroon man umano ng bagong tourism slogan, ay kailangan itong manggaling sa taong bayan at dadaan pa sa deliberasyon at pag-aproba. Kognin nito, magkakaroon ng slogan-making contest para sa turismo at magbibigay ang pamahalaang lungsod ng papremyo sa kung sino man ang may pinakamagandang slogan. Dinagdag pa ni Mayor Ismael na nagsisimula na rin ang magkaroon ng proposals para sa gaganaping Ibalong Festival.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, naging matagumpay ang isinagawang pagbisita ni Mayor Hisham Ismael kasama ang kanyang konseho at ang Department of Trade and Industry sa nakalipas na linggo sa pamilihang panglungsod ng Legazpi. Ani Mayor Ismael, nakapag-confiscate sila ng 15 depektibong timbangan na sumailalim sa calibration at may 3 na hindi na isinauli dahil ang mga ito ay sira na. Anya, ang mga timbangan na sumailalim sa calibration ay pwedeng magamit sa loob ng 1 taon. Dagdag pa ng alkalde na napakapositibo ng naging epekto ng naturang pagbisita, lalo na sa layuning maprotektahan ang karapatan ng mga mamimili. Anya, tuloy-tuloy ang inspeksyon ng Treasurer's Office at Market Administrator sa mga pamilihan at maging sa calibration ng mga gasolinahan. Nakatutok naman umano sila ngayong linggo sa mga private hardwares ng lungsod.
1: Baretang Bicolandia.
0: Mararamdaman na ng mga Legazpenyo ang one-time power subsidy na 300 pesos sa power bills sa buwan ng Hunyo. Ayon kay Mayor Ismael, naghahanda na ang City Accounting Office para sa pagbaba ng budget sa Aleco para sa mahigit na 43,000 residential meters na umaabot naman ang pondo sa 12 million pesos. Sinabi ni Mayor Ismael na bilang bahagi ng transparency, nakiusap siya sa Aleco na kailangang mag-reflect sa resibo ang naturang subsidiya na ibig sabihin ay napakinabangan ito ng mga consumer. Binigyang linaw naman ng alkalde kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapatupad ng naturang subsidiya. Ito ay dahil umano sa ang lungsod ng Legazpi ay isang component city na kinakailangan muna ang approval ng anumang pagpapalabas ng pondo mula sa pamahalaang probinsya ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, mahigit 20,000 rural workers na apektado ng naganap na ashfall ang tatanggap ng tulong pinansyal dahil sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ang naturang tulong ay magmumula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kinumpirma ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal na ang naturang asistensya ay kasunod ng situation na briefing patungkol sa Bulkang Mayon na isinagawa sa Malacañang Palace sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Rosal na ang 20,655 na ashfall-affected rural workers sa buong probinsya ay tatanggap ng 4,550 pesos bawat isa. Ito ay bilang tugon ng gobyerno sa mga komunidad na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon naman kay DOLE Regional Director Imelda Gatinaw, nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang profiling ng mga qualified beneficiaries para masiguro ang maayos na pamamahagi ng naturang tulong. Nilalayon ng pagpapaabot ng nasabing tulong ay para matulungan ang mga apektadong manggagawa kung saan may epekto sa ekonomiya ang ashfall na nakaapekto sa pagsasaka, kabuhayan at pang-araw-araw na sahod ng ilang munisipalidad ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, mahigit 20,000 rural workers na apektado ng naganap na ashfall ang tatanggap ng tulong pinansyal dahil sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ang naturang tulong ay magmumula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kinumpirma ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal na ang naturang asistensya ay kasunod ng situation na briefing patungkol sa Bulkang Mayon na isinagawa sa Malacañang Palace sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Rosal na ang 20,655 na ashfall-affected rural workers sa buong probinsya ay tatanggap ng 4,550 pesos bawat isa. Ito ay bilang tugon ng gobyerno sa mga komunidad na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon naman kay DOLE Regional Director Imelda Gatinaw, nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang profiling ng mga qualified beneficiaries para masiguro ang maayos na pamamahagi ng naturang tulong. Nilalayon ang pagpapaabot ng nasabing tulong ay para matulungan ang mga apektadong manggagawa kung saan ay may epekto sa ekonomiya ang ashfall na nakaapekto sa pagsasaka, kabuhayan at pang-araw-araw na sahod ng ilang munisipalidad ng Albay. Nagpasalamat naman si Rosal sa national government sa pag-extend ng tulong sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Itutuloy ngayong taon ang selebrasyon ng Ibalong Festival sa Legazpi City mula Agosto 7 hanggang 23, 2026. Ang naturang festival ay pangunahing nakatuon sa mga sining at kultural na aktibidad. Ayon sa chairman ng Committee on Tourism ng Sangguniang Panglungsod ng Legazpi na si City Councilor Alan Raniola, gaganapin na bukas Mayo 12, 2026 ang unang Executive Committee meeting upang pag-usapan ang mga posibleng aktibidad na makatutulong sa pagpapromote ng Ibalong Festival. Anya, inaasahan nila ang sinumang interesadong magsumite ng proposal para sa darating na 35th Ibalong Festival na pumunta sa Legazpi Tourism Office upang ma-evaluate kung kwalipikadong maisabay. Matatandaang nagdalawang isip ang lokal na pamahalaan ng Legazpi na ituloy ang selebrasyon dahil sa krisis. Paliwanag pa ni Raniola, pinag-iisipan ng mabuti ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy nito dahil medyo kalmado na ang krisis at may pagsisikap ang LGU na buhayin ang turismo. Sinabi ng opisyal na pinag-aaralan na ibalik ang Ibalong The Musical upang mas maunawaan ng mga bata ang kwento ng selebrasyon. Kasabay nito, magkakaroon ng pagsusuri sa iba pang aktibidad upang masiguro na magiging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang sa karangalan ng epikong Ibalong. Taong 1992 nang sinimulan ang Ibalong Festival na itinuturing na oldest non-religious social or socio-cultural festival sa Bicol Region. Tampok sa epic festival na ito ang tatlong unang bayani na sina Baltog, Bantong at Hanjong. Nanawagan din si Raniola sa mga Albayano na imbitahan ang kanilang mga kaibigan at kapamilya na bumisita sa lungsod sa darating na buwan ng Agosto.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagtipo naman ang mga authorized evaluators ng Early Childhood Care and Development o ECCD sa AECID Hall, Apsimo Building, kamakailan para sa kanilang quarterly meeting. Sa pagpupulong, isa sa mga pangunahing tinalakay ang pagsusuri sa resulta ng unang quarter na assessment sa mga Child Development Center. Ibinahagi ng grupo ang kanilang mga obserbasyon mula sa field validation na layuning makatulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng serbisyo ng mga child development workers. Kaugnay nito, iminungkahi ang pagsasagawa ng ECCD training para sa mga CDWs at mga miyembro ng Barangay Council sa Islang Bayan ng Rapu-Rapu upang mas mapalakas ang implementasyon ng programa sa lugar. Nagtapos ang pagpupulong na may layuning mas tutukan pa ang monitoring at pagpapabuti ng mga programa para sa early childhood development sa lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagtapos ang pagpupulong na may layuning mas tutukan pa ang monitoring at pagpapabuti ng mga programa para sa early childhood development sa lalawigan. Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ang Municipal Ordinance Number 0102 Series of 2026 na nagtatakda ng pansamantalang dagdag pamasahe sa tricycle ng Malinaw Albay dahil sa patuloy na krisis sa langis. Tinalakay at inaprobahan ang ordinansa kamakailan sa new SPA Session Hall. Tinukoy ni Committee on Ways and Means Chairperson ex-officio Board Member Patricia Gonzalez Alsua ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang produktong petrolyo na direktang nakakaapekto sa operasyon ng mga PUV drivers at operators bilang pangunahing dahilan ng hiling ng provincial increase. Kasunod ng pag-aproba ay ipapatupad na ang across-the-board fare adjustment na may fixed provisional increase na 5 piso para sa lahat ng tricycle for hire sa Malinaw. Ayon kay Councilor Joel Seriola, miyembro ng Sangguniang Bayan, bago aprobahan ang ordinansa ng lokal na sanggunian, ay nagsagawa na rin ang konsultasyon sa mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Presidents kasabay ng public hearings. Binigyang diin nito nga kinakailangan ang pansamantalang intervensyon ng pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng publikong transportasyon.